Nai tinaw suvai om nagi mazak tumazan ikivaw dahil pamagunan daw babay no kisusui ziyoho dahil ko o pamagunan na bahayo iti tinaw kanazan nga inka nagi kivaw da susuzan diho inko iti pamagunan na natoda om iti no angkab da susuzan iti da bay no mempay da kansanan to kahyo na di atuhon ginumuan da inko iti pamagunan na navangon tumanod da inay inait na puliti mega di asasaw da kahinta nga boss da kinayangan ipinauiya tay pinatun da di babahizan kaiso nagi om nakatun da di babahizan di suminusut maza vihit miyaga gisom na dabay na anaw tay atawiyo o susuzan iti o mabagunat timpo luwa tay tohujam da manunusoy na manito ko susuzo gisom na katob di ano da manunusoy da somtimpo di napiangazan om oputan dago da itkasifatan suway kyo katob kaiso minabos okinaingan madpad o hibabo mantu vantu o sombo inambay ambay da ibut inazin azin da saup ibut mentadvai sahup yu dondom ka untuk timpu na komoy day night is about kivada hibabo madpad sinugir at tongus mentadvai ito tuwong au na hide mentadi no pamuso no hibabo anu oman daw lo kaiso kaya ningay na daw om katunuday na daw do anu oman daw lo kainsan nagi pobos no i iho pampang dahibabo iho dandas sa sombo pampang ngayinday inday dandas na avoy avoy ka om kavahiw no pampang ngayinday inday minimozo nunuin na boss daw om aputay no daw dami na boss sinunizon da tagizong tinubon da tanapung ading tagizong tagumu ading tanapung avaw tagizong sampu puun tanapung sangguguvas ka om sunino o tagizong so sampuun na kaza megali na boss daw pinsugi ay na di kaza di tangus o tagizong din na mantada ka insan kain duvo kain tahu gisom ilo kain hobi om nakapamuhabaw no tagizong ni kato no bahabaw di damatad pampod di laon di tagizong om kasandot na dead poon di pampang ikinoto da bahabaw di no kavahiw no omunong indaw no itangus mantad minanugi di tagizong da dahi dunto da pampang om pisugay no kasadaw imunong om tigog i da imang habut o do ma kalavoy o duwo tanak topodo iso kusay om iso tandu minindo hayo day tuhon o hibabon pinsugay no kasabago itongus o duwo tanak ni om yaka kay susugyan do gumazo om iinovay do tagizong o inumon di ho om sugi ditongus do papingazo di ho kahiyo na di da mintong mi boss minipungan ina po kusay nga zikinoingan, kapunan. Kung ina po tandu nga si tumundo, humina dun. Miniginaboy siya ho, om minasasaw. Miniubong, gisaw mi da sumbuhan. Om inait da suvay, nakanak siya ho, tandu ng tayson, o gingo, nga ano po daw, nga si panampuhan, panindasan. Naikot na da pinadumasan si sumundo, di kapungo miniubong, om pokbos na da di kinaingan da, bazin ku zikinoingan zikapunan odoy da hasu kuditi azam da umos kukyoy hasu da miniubung umos da miniabot nunggo di pimpaduan nunggo di pinjungwan ka om simbane kinoingan ampot karikapunan otok otok kupadiyaw kahuhusoy kupakyoy pimpaduan pangayumon pinjungwan pangakitanon aho hihoy na wagu, aho hini hinampontong, hini wagu da pampang, hini pontong da dandas ka. Natimong o bohobong, di tagizong di dahil pupun di pampang di, om dahil na da pinanuan di kinahingan, di simulundo da minimpadu.
suang nasi semenundu et bawa batung di dalam minimpaju. Minin hoho zogon, liga sadat tanini, miaga da sadat gazo. Koi ho da humzog. Om, pangisu na di isa sila datinan daw, om kiva da taisu daw. Matat odini, om muntahayu da ito gazo. Isu on da mazo gazo, ivang on da mukod sukod, o sukod da mad tuntu o sukod.

agazo kadamad tikam osukod kadamad sab ka no su suvazan zosido ompoyo na daw zikdengan baljin ku zikdengan kapunan no ku na maduong ku no ku na mamungkit ku isuan ku mazagazo ivangon ku mukod sukod ka om simbana zikdengan Pazien ku zi siminundu huminadun singudo pagi duong nu tuguzo pagi mungkit nu nga uvangita na vaunan avao banay pidoan ka. Om singudo na zi siminundu o duong dao om otapot da uvangita tana. Minundahiu da tana o duong dosido om mason no mazo dosido dino da mamon da tana. Om pakyano kozanogi di isido da vavon matadikinayngan Om bangunan na dosido, gisomida, audi, dosido o kito o pompod. Vinon ku siminundu, pinido ku huminadun. Mazo gazo vinon mukod sukod pinido. Agazo rasam pamagunan o sukod asam pagazanan. Au kuli agampot, au ida kuli agaboy ka. Om suo na dirikinayngan si siminundu da tuminida. Pindapogi suminundu timbo pogi huminadun sa zay hintanga kinaday o hinsunod. Tindano si suminundu om sa zay no dosido o vinoon daw. Numbo i naimpan daw om navahew do kinukubong om numbo i natinakan daw navahew do nuhu. Inku o kagigingo natinan daw do sumazaw nga inkan no o vinoon daw na navahew. Nantay o tana kinuhu kisuok no santob ginabali sumundo om nanangan sa sido do nakakito di tana vinaon daw om pabos na di zikinengan baljin kuzi suminundo adi kuzi himinadun odoy da hasu kuditi odoy da umos kukyoy hasu da miniubung umos da miniubot Ongay zo pa pimpatsu, ongay zo pa pinsungaw, da hinivago da pampang, hilipontong da dandas ka. Om ugad na di zikinengan da minimpatsu, minin bubuhantoy, minin huhumpisan, mega di suminudo, minin isu da duong, isuon da mazagazo, ivangon da mukod sukod, o sukod da madtombo. Om pabos no ikinengan. Bazin ku zi suminundu, adi ku zi himunadun. No kuwa na maduang ku, no kuwa na mamungkit ku. Isuan ku mazagazo, ivangon ku mukod sukod ka. Simba na isuminundu, singudo pogi duong nu, nga ovongi tavan supuon ka. Om pabos na zikinengan. Posung kado kupo supuan, podo ko kupo hahasan. Supuan da kinengan hahasan ku kapunan manuzo mid pahahas mid pon supu da tavan mazo gazo sinupu mukod sukod hinahas supuo hahaso ku haso sinupu ku kinengan hinahas ku kapunan sanga daw da mizaiza son sidang da mabansa mimpod supu da tavan mid hahahas da hangit Mazagazo o sinupu bukod sukod o hinahas, agazo sumpamagunan o sukod sampagazanan ka. Nung iduong di suminundo na vahew ratana, duong na padikinay nga dalaw nga na vahew ratavan. Sazay na dikinayngan o tavan, sazay o hintanga, kiniday o hinsunod, sazay kukubongo, kiniday bokuhungo, kukubongo datavan, bokuhungon do hangit. Nohimpongo da madsupo, nohintamus da madhaahas. Kosobay na padi, om habus na di suminundu, mandadi izanon diho. Kokito na daw, igompi daw da bimbizangan, da muhud-tuhud, mantu-vantu da ito sa iba. Mega, na da ginazo da himod nito. Bobos, no za sida. Tazam kudi bimbizangan, ondi kudi matabaki, Wazo po sa hiyo, wazo po sa iwodo, binoon ko si minundo, pinido ko huminadun. Sinupuli kinayangan, hinahas di kapunan, isa'y miyaga ginazo, wazo miwit, kasukod ka. Ugad na damunay hi, ibok na damunay

0: i bimbitang andi manay hida binon manay vod da pinedo binon di suminundo pinedo di huminadun manay hida sinupo manay vod da hinahas sinupo ni kinaingan hinahas di kapunan ka ingkaran iti kotob ko iso kivaro tapot iti dahil kotob kaduwa kaduwan ka.
1: Nah, tapi naik ke ngabi, nongo na dia zu, bisa susuzan di kohis kozo. Miampai vagu do oiton, maza doin oho tiko hozuk, i kamuzan do hius. Mia kadi no bos di tapi naik moralis di, na kiva taput do susuzan di ti. Nga ongo toko vagu ino, do it kosivatan, do ida babazan di ti, do it timpu mikot. Insan po, kotohodan na minukinongaw, ang kotohodan di tepinay moralis Michael Subinon na mantat kampung tangkad mahandoy pinampang na kosibatan mazadid na babasan niti. Insan po, kubasanan, kaintutunan, tinaw tokaw.

0: Pintu tunai kobasanan toko.
1: Kamusta na po na pasok ngayon paggabanan? Tiyana po tundo napatay na akon kami ang galit hindi pa yung sa obya sa ato.
2: Kada ako nga VPC singo dog, kada ako nga VPC singo hong tunokodok na kohong. No,

0: sound
1: kisya. Tumiyo ka bago miyang pay makinang ada hozo ha hide. Oh mantak na ko pay han dio zo tapre ko ngavi hobi na pre ngavi di mama so mintong do. Iboy an mimbul sa savan sa pamagunan. Pihapanan miyang pay do pagun Portugal om nagi pagun Croatia. Nakapaguho Croatia diti do minanumpas do iso goal. Ang bayan na dino, iso o Croatia, ay so, muntok dito Portugal. Namiyang boss dahil da hazoha, hay tabri ko nga vi, yung di hazoha zo di Jurin, Julin Anthony, pinunganan na bahik na dago. Ang di hazoha zo di Dato Ima Ismail Abubay Zomandad. Ang bayan na kinangot ako hazoha di Rita Mojulis, izaw na hasadan.

Isa na dahil pamagunan tapay kong avi dahil montok diti Sabah VFM kasembahan buas kadazan dubay na jam ka vahu apat ngapot binid ng sabari pagunto ko tumiyong busta ko miyampay na makinang ono hozo momohis na ginavo na nung subab diti kinang ko hozo di January si Paji bunga ko it ko pa si zon ko

Ozo di Nancy Mojigo tapi kong habi. Kakal po do dai da mentok diti sa saban sa pamagunan tapi kong habi kakal ma panawi ti pihabanan no pagun Portugal mi ampai da pagun Croatia om no kahusi da di pagun Portugal da mi ampai da iso gol ombai no diti miti na po nga iso gol man tadi Cristiano Ronaldo tapi kong habi da pinahusi da maza diti sepak the penalty dari timpo teko minit ko onom ko padom bahu diti jadi mi bagali do babay no diti yang kuang bi pipi po kuang bino himo po minit at tim avi no opiavana diti no kakalo mi bagal iso sopi iso tumpos gol. Hivai data da wayno mazap na kido RTM click tapi ko ngabi the jam ko permiso do ng suba ba pihavanan pogun Switzerland miampai mavando pogun Algeria do katimpo na jam ko permiso do ng suba diti am da bayno jam ko vahu himo pod minute ko ang bida pod po minute miampai de ozu det ko semban bos kadazan om timpo do no ho ho diti om unizan ko sizo do hozo tumong kiza de ozu da mentok da semban bos kadazan da tadau bayno nombo da pupusan do jam ko sizam do ngo subab patau da nem niki ngo diti ko semban bos kadazan da mantar pada jam ka pat ho pod minute po mampai dagai de ko semban bos kadazan om ko da nagi tap tap de ozu maza do live TikTok det sabab VFM do ngo subab diti kyo mika nagi so kodong de ozu kumai dagai tiki tadau kada hivai do mai mo mampai dagai de ko semban bos kadazan kyo om nagi tapi ko ngabi. Dahit ko po si Zona toko, tamay mo toko, da mga ghost teko, mangigit toko, da dandi, da pinakagos no, umado bakon. Kada hivay, kada pamadandi it boss na po nga pospensuang na da ginawa no, da dandi, da sopi, kagos da dandi din no. Akon kosong boss na po, dandi nga tamay mo, da patuhukon na dandi. Nununa po kabahingkangan daw atay mo. So po, Diyozo. Tamay mo, it ko po siyan, iba daw kalatan. Dahil na po nga na mo, tabri ko nga bi, kapisaw mo ako bago na supay timpo, dahil ko semban, buwas ka na zan, tanto na daw iso na dahil pumagunan, kapisaw mo bago, tabi pibamasan, tabi Malaysia, madani, dahil na po nga bi na mo.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rai to katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga taho suay to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balu nga taho ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sa no ahili sa tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong atahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raray no tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Akapanay kaki, ahinta na ang iwit rapuso taka apiha ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo alintanga ang aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papakonsoy ra lakawan nulumbak, apatun ra pansor nulumbak ang suang no kolesterol ra inan.

Yo pa pagkaray sa nakaw kay Ramon ray natangyan ko na pakita ka na rimbay. Rako na suwang ko na pagkapagat ka ko na nakita ka na rimbay ralo na mino. Mamaya Ramon ra sama bepe mapasin na taga onsoy. Yan na yun live TikTok may makapi ko ni Nera WhatsApp may ra sama bepe ko na kita ka rimbay pagkapagat ka. Bati kami na ko na rimbay ka sa lumiyon ralo na mino may hino ra bati kami na comment ra live TikTok may. Amika ko biyo na ra maya ra live Facebook may. Ra page may ra sama bepe. Suwai reno ako pa na ko na beli kita ka rimbay hino maya ra WhatsApp may ra numbur. Kosong ronda siam apa siam kusung tulu valu beliau ko biar rara rondo rim kondo pakita kana rimbay mayar wasa mayar sama BFM reno ra kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu rais dawa pa suku kura kura pahaga taka na kita kana rimbay namun ra sama BFM rai naira live TikTok mai apa kana naira live wasa mai pahaga pahaga ka rais dawa pagi pasal ula kura miun kondo rimbay kini tak nupa kata kara luna mino eno i rimbay intora i rimbay ninggalan ra Jembatan Amas rimbay intori susana bouncing am sinikin silip kini tak nupa kata kai naira live TikTok mai iji uninggalan no ninggalan am swipe kono pahaga kata kara luna mino naira live TikTok mai kansian rin DJ kono kita kore rimbay Jembatan Amas pior aku no paling ko nanyan rais ko pasal lan kenapa rimbay kan ram suno kono rimbay ri imarais pelanuk rimbay ninggalan kapoi rimbay itu kini tak no pakata kai naira live TikTok mai IMM sok IMM sok am rais ko no rimbay intori muskaria andap ye rimbay ninggalan anda nambuyunan shela rimbay kini tak ri no ingga pakata ka lansan kamu yak ninggalan TikTok na tu kira ngota ka talu rimbay no kini tak no pakata kai naira live TikTok mai ralo nomino.

akapanay kaki. Ahinta na ang ibit rapuso taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, am suang no kolesterol ra inan.

Wagudit eh. Isayaw. Untuk na kayo nakakita dahil i status tay ka hombo-hombo id FB hit hitik hit WhatsApp. Na kailahan nuno at kamayan kunti. Napagulo nila makinangota ko da sinding-sinding tomod. Gisa marikot jam ko siyam talun hapad minute. Ang kapagulo kinangota ko sinding diti undok ko kalangadan. Naman tadi Adam Farhan.

0: Silaon na ka naman. Bahayayag mo silaon na ka
1: naman. Bahayain. Tapi ikaw naman nanti jam ko hapa doon hapa dalam 2 minit at tuang harap patimpo to kami yang balut doon di Jovita diti nga arayan ako na paparungaw na kayo diti isa sinding manta di laping jonjongot sangonun na po idnipi nga pa yung kura po yati iti pamagunan kada da idnipi no po tu si gampotan kapiwa ka di Jovita ada palang alango
0: ada palang alango ha.

0: Ayo di ngingis na po si Rapid kebun tol di taasan dong kakak ya. Jadi di pala DJ.
1: Masih kau cerita. Bam hara dati kau minat di tahurina. Pagulat apa pesan napi romantan. Apa dah napasan? Gumu pada hat. Poguhatan nga. Timpu nga. Rahan ada kena pem. Hara hat pasan teh kau kami di tahurina.
0: Pasanku khususnya untuk dat kembelutan lah. Inait umadit organizer ku tim dot pinampang. Terutama nih gihiti di penyelaras dati Dr. Obet tim dau kinsana izadi zandi dit nerubaan ku di wagu kopi rubaya tikem bagu sira kopi selawat kagadi kai lagi kumadit mina kadung daho dit sepanjang dot minayo aku di zandi. Amu ko milah balasan menariso sesariso dit sakadong na kayo nga tumpayan ko do kinarhingan at manhak da kayo memberkati da kayong kinsanay untuk dahon nagi bermula ngari perjalanan ko sebagai zan di Tabanus dot mangigit dot ngari di crown diti selinay sa taon khususnya sakadong ako na da kayo nunuhit perlu ko pa sayo nunuhit wait, perlu ko po mong sayon sa kadunga ako do kayo nagi tudo kaya ko do kayo dit undong dat amu na asa nang ralan dit awayan ko nagi kansanay keluarga kambalutan lah pun sikaw ngay pun sikaw nagi DJ pun sikaw kapya sa bagong mga minumajomput do tatong diti harada pa kong bago
1: ada kasi sa tarimod dat pabangang nga awayan kade.
0: Okay, kung sikaw lang mag-u hindi na team Rineza ko lang sa mo zoom na darang ni sini dulu sa mo niya pangarusi
1: ang ikaw hilad daw rin di
0: hindi ati pangarusi na dapat build daw pangarusi dad penampang dari Tabanus penampang hindi Gary wow team yang ito nga ang kuat ngay ada ko laban na yun jadi yun ang kakuatan bagi daw secara pribadi hit pertama kali dot join di Sandi di Tihom perimanan ku napadon tadi nga saya sangat-sangat negara dia bertuah aku si auto magi sama-sama justru
1: ya
0: periman ku dot sangat-sangat bertuah isuang dot tengah-tengah ada tim dalak lah nagi untuk konduan di Tihlo Labus it simbal nagi it milo po umbal na ko yu join dot Sandi Tabanus sa parupanga ako na baka sa kadar dot ingin mendapatkan crown ng bitit sa lindang tinga miloh yati pa paing kawas da sunduan dati na ako na baka untuk dati sendiri nga ako may tulung suay jadi pukabon na dati pamusarahan dati untuk dot nununu dot it asanong di paharoon dahiti pagunat dati da saba Ponsikaw
1: isaot paso ni sa kapasaran dito sa nangkapya bahang Ponsikaw kumadi Zandi Tavanus Jovita Ibin ang pupusan na kapiro roman ni Timim Pail Lumangad ay sa kapupusan sinding di Jovita Ibin
0: Ponsikaw iriri naman tada ho.

Mantan DJ siapa tilo? Kabisan anta tu ang tadok kalimo di JLP ang pipapasan no kabarno ka sa nang titambay. Sumuli panda da mamasan tambalot ngay mga gali jelita Margaret Lucy Doyo, Maria Johan Joseph Mindong, Inay Rosugod, Inay Malay Sandakan, Charles Loginon, Datu Elizabeth Morris, Julius Pansaya, Vitus John Modet, Maris Morodim, Aceh Taman Pasir Putih. Putatan Francis Bonio Narobay Pita MM Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Kujakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Inggam Satur Insanan Tambalot Sabah BFM FB Nagi Makikinong Radio Kelansanan Nongoli Daster Rimo Amiak Nagi DJ ka Boros dusun no sanong kopyo isan hiti pamagunan ka DJ Sepotilo. Bah sinding di dua sinding peranghanku ika tanakku di menang ongko sutenun rayangan di moli alina majinggol.

pa pasan palampus pasan ba pinata da kayo mga WhatsApp 8 0 1 4 0 0 2 8 2 8. Kabisaran tatuang kadi Charles Lajinon makiuni ko da sinding katumbayay na doho sinding di akimin baranting pamalih sa kambalutan ni Penrongo makikinangangay sa Bab FM kasalimuhan boros dusun sa Daponti tasanong kapiya kadi Charles Lajinon. Charles Pengkurupa ay sa pengulod da kita ko sinding ang tada akimin baranting tatuang bayna nga kada kaos umbalan takod po ni dat itimpod na bantal ikasalimbahan at pasusuti ponsiko turuhian na sinding dila ang pasan pati lambos manta di Johnny Upin kada ko pasan nanta tuang DJ LP Rapiel Pinus narongaw ko na pinipabarasan na kayo di Zandit Bulawan kada harada panguhatan ko kuma di Zandit Jobita di sangulon ni nakalantay ang nasilid Zandit Tabanus tiba na taon kadao nga amo sangkuro sanang tipiramutan iti kainan ko ingkuro pa nga lansan ako dagumo na korongo dit piniparasan na kayo di konsub da kumadso ko dwago labi-labi papalambus sa alam dat boros mamagundusun dit at tulid kapiyo ngingis na po kadao alansan ako suaw na kalihis kumatin sanan kumbalutan magkikinawa sa Bab FM labi-labi di Abdul Malik kanto na dharohot sisindiron di siya montok di Zandi tawanos dat suab-suab nagibagang sagin lalinggang yagang kay madang emilegam rasugod dami maris maradim hello pagunan karungaw na po di simbar di Zandi tawanos ditino di nga akon ka sanang kagampot dat dit nagampot daw ka bayahan ako gina kumadya Zandi Jobita sunduan nagi kumad kinarahingan ka. Tapi pembulutan pembebasan mentadahin mekaruhang Johnny Upin na milir ni Erina John. Pasi kau gundahing. Tilambusan tako makinang o sinding pati lambus. Tama dumpul di Jimmy Basinaw so tanandat olaw di Rida.

0: Nagalat ay sa na pasan dat nakatadamaya daw at septo kita ko pengkuro po orhian akod manuaw kumaro kita o oh, insana ni penrong o oh, dati da radio kanud manang kirumo at tuwang bayna nga agayo po ng konsikahan dahi kumaro kita o oh, insana tilang pasan to ko dat makinang o da sinding nga pagulo dila itit karet kasari ditit budi diesel sobok do na 100,000 ka sang anudot pansakyan diesel mimpopori it nakanud kondaran mantan budi madani diesel isuang timpun tolu tadaw kumalimpunan kinapendalanan nila nabura sila di luguan menurat perbendaharaan Tan Sri Johan Muhammad Merican nabura sila dot kapendalanan nila no kapahampit pamagunaan no may CAD at mantok minsan sa ngulo na magi CAD fleet mantok sektor commercial ka mempaid pipiro na at kakasahan na to kong koro id kapahampit dat koromuton ikamayan dat samok megal di nawayaan dat kapendalanan ababayan subsidy pabuntukon paglo dito topod-topod kasanangan manta di Clarice Sipanul sinding potilambos.
1: Katalo na po, datulang katulong tikid daw na po, katalampiang balutan sa pabagunan. Tamalo na po nga sa ngulon, dit mila dumayon, mabisunod na sanong, om taribad o tumbayan di ka, lalabi na seratulong suway o tumbayan di ka. Kabdulun, sa orang kawan berjalan masuk, apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhakan na pangatulon dit o tutunan, om osi ko ginawa masuk piang malut. Na tamalo na po, nga iyolo dit pasabok id kinawa ang kitangguang tagaya id salam manuridong isay takaw id tingkuliti. Kung sigaw mantad kulubukan no sabagit tamalot na sarang. Tabi terapya balutan sa pabagunan mantad RTM teman setia anda.
2: Pintang itang seran magansak tentalo. Tentalo na po nga da si kapayamutan dat magisusway kuman lalabi na salmonella. Kapag awit ilad taro lumasuntinan, kumadaw tiyan ang maitay. Mantadilad ang tangan kapiya pagulo mamali-mali niyampay tumanod dat kaaturan. Basa pagulo label it pamalapatan, tentuwa awababak it tentalo. Tentuwa nagin tentalo dit balian aw naurasan. Antangan kapiyo ay sa ginadari na masid kulit da tentalo. Tentuwa au araat kesingudan di tentalo. Antangan itimpu kalimpupusan pemagunaan di tentalo. Sinudan ka nagi, dat memalih montok kegunaan. Papian itentalo id kayanan di kasudang. Wagan itentalo paguluh gunaan. Ketinggaligan takanan tanggungan tensanan. Pasan ditih mantadahai id RTM teman setia anda.

0: Moy kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay da pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantad po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ipanaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa ninggo na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
1: Kadetre sabo yung masan ako nagi magtudaw, maganda dat mamain bull, piala dunia, kupi-kupi, padamat ka daw. Dapat kapi ha, mantak dat kapilaan na kayo. Manang kisahap na pa da tadaw suab. Minsu suab da suab ba. Kapatulan katuro nga Australia om Egypt. Da jam ko duod minsu suab. Sutanan da jam ko onam ko suabon. Argentina om Cabo Verde. Adama tila jam ko siam talun hapod ko suabon na pa Colombia om Ghana. Ano kaliway? Ama kita ako naging munah kapang hitihi TikTok. Nga kadibon ako nakarongo gatang-gata kan. Nakalambus na gatang-gata tapi na eh. Bahang pasantahuri na pangamanta di munah kapang maya da WhatsApp. Kadang kapis na ang tatuang di JLP. Hoy munah kapang para pang kapasan mentok kombulutan. MM Suk, Marejuhan, Ilinda, Jennifer, Jen. Yutong nagi DJLP aw nagi alingan ang sanan magikinangod awli dat kasilimbahan boros dusun as sanong ba ponsiko kadaw ponsiko nagi kumada muna bahom sinding tahuri na pada kauni kung kagos batos to manta di Francis Landong insan po ponsiko kumada kaya sanan ako ya kayo aray tatarisay sa tatuang bayna nga ponong kosti kahan ko kasay kumada kaya to insanan ada kaos aw no Columbus sinding pinakyanu. Kada nagi karologo dot aw na narita ng ngaran aw na kolombo sa pason do kayo ka. O sanong kada po ano sanong kapasikan hino ko po damo tabarakatan toko na dah do minamangon na po ang pustimpo kapiro ba kawago man tada LP Rapil Pinos. Bye bye.

Hey, kopi posian dadong sa vibe tim na kong abi. Kopi posian, posik. Kumari au po do no posik. Kumari pa in posik do dong sa vibe dito, makon kata daw minggu. tadaw ko nom na kapat buhan ko tu tapi naik ko ngapi bah om kemadi azo ngapi manono kodung do itia Argentina nah mamaso do it pihapanan da Argentina om nogi itia Kepo Verde kemadi lingkan nanti om ngait do ngan do pemugunan diti pemugunan pogun bah kemasan ku pogun do Cape Verde om duvo nagi minitem iso po do aniti iso po do i nakotumpos adik ko po nga kumadio zo nga vi di mamaso do mintong do pihavanan niti om kami masyan do ngo subab kumadio zo nga vi kumadi manono kodong nga vi do itia Australia muna ko doon na Australia di pihapanan mi pada Egypt di tino habi na kabiso kumadi Zandi Dolores Asing tu muna ko doon na pagunda Australia siya uno tu na ha da id ano iti penalty iti pagunda Australia da Egypt au di kong nga id iti tugan da tau nga kapada manam take a round of 16 iti siaw na kumadiyo so kaunsikan kumada mo na kado nga vi da pagun da Egypt na nadi yun no ipihapanan di jam ka priority no di minisupa po nasipatan kapada minintong mo pihapanan da ikamazon ko ya penalty di tino di na o na katumpo sa duwa goal da Australia ako po nga nengkan no o itiya pihapanan da mimbul mina kuasa di pihapanan do niti sa savan do vinon niti do binduk ya bul kamay di tapot na bagya binduk ya bul kanya dadi kipa iso to di zoku yozo inkoma nung aw binduk bul umusapay di yozo inkoma nung aw binduk bul kyo dadi manta di yozo na po. Oh, mega tamay mo. Panakan ako ko panakan ho so at ti tanaw minggu bagya pi niti kapakian man dia sudah ho so. Nadi mega tamay mo pabuzo ko mali di WhatsApp kyo. Ko mali di WhatsApp. At ovine ni do ay tangan ko. Na nadi om ko mali anangan mo kyo ni ho so. Mai na dia sudah pabuzo. Ba kana tumi ang boss ka sa boss kada zan. Ano kana kana mo kyo ho so ngay bitang masin boss kada zan. Akin ang auto ko hoso kapag uho. Do di jam ko onom niti. Onom hima minit. Hoso di Johannes Dusty. Pakalajak. Kumadizu pakalajak tanaw may na. Kopi mo siya. Do dong supap.

0: Laman na jam ko anong purong sinamin ito dong subab id pag-unong to ko to binay ko nga vi o may so pag-gul da Argentina dito ade purong pa huminit purong sinaminit no dahil pag-unong to ko man ito nubo hozo nungo diazo di tino di pag-uni nungo diazo hozo di Johnny's Dusty pakalaja ka kumadizo di malajar tanaw bayan tanaw ko anong niti kopi posian do moy kalaja matumbazan zo do ma masuk kono tu mundar diri no do moy kalaja do tadau ko nom niti om hozo di lift taiko masilus don lim miampai di Anastanislaus no ngobli di to hozo de timpur jam ko nom do do musubari te bine ko ngavi ma mega ka mama niti do mo kiuni do hozo maza do WhatsApp maza do TikTok ma kiva nagi mo kiuni do hozo na intangan ko po sa inigon ko po muhudon ko nagi om ong odezu manta de jam ko tutong par minute do musubab tada bay na diti na ko po nga tapi na ko ngavi kan auto mi hambus mo mohis ginavo dahil ko sa imban bos kadazan inaikot binasiya musuaw tamay mo sa Bobby FM be good kano makinongo
1: Nopihi ko tahu ngopod vuhan ko tu monikit taun sebagai tadau piambahutan son binaun. Tambahut nopo nga songhun imi ho toko hansanon, dopo popi susuzan toko, manak penuntudukan i ohi, om tomoy mo it toning do toko, songyan do min sodu o kinaubangan suwai. Bos do tuhun, songhun tambahut tomoy mo it toning do toko, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang na po nga inang tutunan na takaw, ikitimpu miyampay na takaw sa ngayon on sikaw na po. Nga, tambahot na po nga ikibaw pionitan sunduban ihobi ahom om kitanggungan tagazo domunidong na takaw paino. Katawadan miyampay pinggisaman om inuhi sa bagi tambahot. Katabian tadaw tambahot sa binon, mantara RTM, teman setia anda.

Guno kalalahano tahuti untuk memuhi kakamot maza online, montok umiwad mantad opusingan toy otipuan maza online. Tanya toy mod, tumoy mo mod ngan company, tadon om ontodonon kopo puban. Taliti toy bion, kiguno ra bion, o hobino gatang om binasi toy seiso kakamot. Tidak tamak, toy kada tamaha. Kada tamaha mempay gatang i pinakito id kopolokuan. Menodok pilundingan gatang hobi paguhu. Kada kahung, o panauhang mempay aba o mingat-ingat. Koy ho kono, nung momusing o tuhun, iwan no potaka deho, nung o sikap kodo ahung, abi usino. Tadaw ay tan populasi son vinon itanda kon na tikit ko pa ng isa buhan ka tu do monikit doon tanda kinantakan to ponsol mong tapupeng kapas to pipi manan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakaso ang taon ko tahong pa ng tu, duwang ay bulwang pa ng anam, tada populasi son vinon tumihambus ko taguwang panginaman o ang kasifatan ko gampit miyampay ko sunizon tuhun magigizon pahidasan ko piyadangan ko kusizan ng kondwan o ang nagikatundan. Napihi do PBB o tuhu ni sakaday montok manuhok tuduvan tinimungan tong muhok montok timpumikot i hobi o sindak. Mombi ino do kapatutan om pihi tinimungan tong muhok do moni dong kominan sondi katanangan kumuhakan o hobi na doid mangingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpumikot om nagikapiadangan doid moni dong winown i hobi adang montok sinakagon timpubay no om timpumikot.

Iho o tumay mo ako payhan ko sa watavan ang kontavay. Pinsodot na nakavi mantad kinesunan hizud ang iwad mantad sumabong babang untok asapo asam. Patong daon na kitab pa po, ang tanudo pa nung antinumungan mong wasa sa kyo nung suon mong dahiw. So po, hang mingat-ingat pa daw ba no, kopong mohig kinyapon. Nung kibaw kanta-kanta pa po, tubungo sizam-sizam-sizam, do to si sikap. Pisa kadazan to piyot, so ngabiyan to ko umiwad kay kaganan, paguhonon ko umahigan kinyapon. Pason, mantad ko bisan bomba o mananampasi, pogun sabah.

Ozoni Mary Kwasong pasanai po zikoy ka dinong ngon dito pinikong ngabi. O mga bayan na jam ko na mga pod minta dong sabab id pagundo toko o minta ngay ko pahit ngabi. Dito id Facebook na Sabab VFM. Kopi pa siya nung sabab kumadil dito mo ay mo. Dahil Facebook na Sabab VFM. Kopi pa siya nung kumadil champaka Biru, Johnny Joe, Clay Iglesias, George Pan, Joseph Golombo, Josie Mindong, Grace Litan, Charles Loginon, Dora Dora, Patrick Jonius Majakoy, Maureen Kinjau, Ipol Eric, Anita Thomas, Utut Gina, Jamie Sadapan, Sabin Kangut, Julita Margaret, Richard Binginos, Helen Igol, Om Kiwa Podubongo, Pod Po Bago Ngabi, Menongay Pros Like, Mega Tamay Mo, Mega Di Sabinus Gabu, Nagiriti, Irokia Abdullah, Dennis Pojol, Nancy Lian, Maureen Kinjau, Lugay-lugay Rachel Lim. Kopi mo siya dong subab ke madia suruh dong subab di tepi ko ngabi. Nah, dadi onu no ingko no kina posikan dia suruh dong subab do tarau ko onom nitik apat tubuhan ko tu sana pasti om montok dia suruh ima maso taiko makiho do ingko no kina buon do pihapanan Argentina em cap verd diti naka tumpos do Argentina do iso goal di tino pinatumpos di Lionel Messi di minute ko do pong padam si Zam dan di Amazon iso goal naka tumpos do Argentina lumavan do Cape Verde do dong subab di temen ko ngapi mamakano tumiang bos memuhi segina vibe kesempatan bos kerasan VFM be good.

Yan do dong subab tem ni kong abi do na jam ko tu so mini tero dong subab it pagod na ta ko kuma dia surati i mama sono do moy kalaja do dong subab dite tindahanon dati panau do kulita do finality mongay day na po na po mo day itya kalajaan dia su om hansan do tamay mo na po da magi abi kumati sa om tisa day pamanan sa ganap panaw kulita kaniya tanu do no o ko tulan na talon alun om ano iti nung mamoting miyampay di o mohig o mamoting miyampay do itapapasi kamay di moy da tamay mo na po da umuhig da toin sanan ako na po ko iziyaw sundi nga da bakon lagi kada hivay da popo popoikit da signal light kamay di moy da ay haan na di da inkuo mongay kapanan may gibang tayo inkuo kumbang hafi di papapanaw da motorcycle kya hansan da papanaw miyampay da avasi umuhig Dengka na da Tu takito ko babay na dati Habi na kapisa po nung naitiid Kota kinabalo Isan kata na bon mo Pinampang kaningka O gumu i Kiba vokon di Mugabit do O niti panaw da motorcycle Niti da papanaw miyampay do I Aw abasi Bo to boss ko bo Papanaw i Aw umuhig Ah Dadi ho no O niti Poingat do montok do ko muhigan do sandi lagi ka ni moy do iso do nu kantakan di antakan di talunalun ko higanan ni antakan di talunalun ako ba tabi ko ngabi mega tamay mo mamihi zo do hozo ngabi i ko ni maguhod zo diti montok ko ni jam ko tu tau ngapot di mo entok ni ha hisan ko zo pa hozo ngabi Nang doon na po hozo nga bitang kapasin, boss to ka ula kadasan. O mega to may mga kanangan ko, the jam ko to, gisam jam ko to, to nga po riti. Paponi nga video hozo, kababago. Kipan no, ngaw na nga video hozo ba iti nga. Iti no, hozo nga bi, kababago, ikasusuwang. Nano kasagaan, dahil VFM, dahil RTM. Kanaw mo kinangaw. Hozo kababago ni Joseph Lodin, mamanaw zo. Pasiti hozo di Natasha Vitus Lajuta.

Dapat na jam ko tu pernah meminta tolong sebab it pagun datang kau tapi naik kau ngavi lupa tahu hozau nongo tokau di tino di kapag huwag na pangahosaw mati di Joseph Lauren mamanaw zow ka sinusutanan do hozaw kantakan doin piupusan hozaw di Natasha Arvitus Lajuta piuhudan ka hozaw di China Totong nadi agugumu na na uhud ko pinauhud ko hozaw pagyonizan di azu nadi nga kiva po do posisip teko slot kamay di tadi main dia zo main dia zo po po hombusa po buzua kuma ada di WhatsApp ya main da awud ku i hazo pakunizan dia zo ke apa do slot itu nga au ni agumu ku di nah aku ma ku penga da mama sari do id tiasa savan do vinon pihapanan da Argentina om cap verde diti in minute do ko himong Ibrahimo kakal do iso goal no katumpos do Argentina di tepi naik ko ngabi iso po do goal di no katumpos do Cape Verde diti nga ko po nga kabasa negatamay mo mintong do sasapan vinon diti masa do RTM clip tepi naik ko ngabi iso kabalay kyo maana po di ozu download dari telepon piovitovit di ozu nganong kiva do computer dia zo taiko laptop dia zo kapasa nagi do mintong masari tu gaga zo dia ta kita baina na po nga kiva nagi do TV di kapasa do TV do Android kamay di kani kapasa do download da RTM click di no hobi ginazo dia kita anuti screen TV dia zo mintong do pihapanan do sasavan vinon dito pinay ko nga ba om kano timambus makinangaw do hozo i mega di Alvenico Alden Alfonsus January Sipaji om nagi hozo di James Sham kano kano makinangaw kasi van boss karazan naikot binasit.

Lamanda jam ko to tao nga pa sa minuto daw ko sa vab eh pagod na takaw tapin ay ko nga vi timpo da kangan dia zu i hazo pihi dia zu kau ni ko kiva po da slot dito kiva po da no dadik nung kiva dia zu i anangan na makin na hazo ba umpay hazo ako po nga mantok dito pihapanan da mamaso da miti hambus sa pamayon dito Argentina Cap Verde dito nakatumpos na da Argentina iso goal nga iditi no pinatumpos vago nahusian vago do Cap Verde iditi do iso o goal dari iso Argentina iso Cap Verde. Kung mga video zo i mamaso makinango na kasimbahan tako iditi ondom kipan ang kodiso kondom do so kadi maze diti di TikTok diti mamasa sa minum kopi panganas na badaw nga tinalam ka nga i ondom ko di hay do dia nini zo po i kopi pihongoton te ko pihombuon do topod miagazi ko di tatavag diti i TikTok diti pinapayhon agi do inka nagizi ko ka di tinui dia nini pahay do miho no kopi pihambuon da topod tata naikot binasi iho na niti takanon da dong subab mai takanon ang tinumuan tata naikot binasi kanda mandi paghuy kanya kipa panang hudeng ka da mamasa diti dahi timpo diti kipa patay deng ka kupi pihambuon da topod kipa panangku nah mam kano kinangot ako hozo ngabi i nuhod ko mantok di Ozo. Dali, Hozo na kapaguhu, tahu Hozo i kapaguhu i kauni ko ng paniting Hozo. Pinokiano di Robert Obert, Paul Ahing, om nagi di Xavier Gimbun. Kanaw kinungo tako. Hozo Pinokiano di Robert Obert, Jonis Lajungin, Iziao Topu.

Nabana jam kabaho sa metan dong sebab it paguna tako tapi nako ngavi dadi kivado onom hozo nongo dia zu hozo i pinakiano ngavi do i tambahot do sebab FM ngavi ditino di mansando i nakoni o hozo no di tino dia on siko dadi kiva pagu pipi hozo i kauni ko diti ako po nga montok do ti api Fernando Argentina Cap Verde diti minute do navi no timpo do minute ko si Zam ngopod bayna na po ditinga minute do i pamauang ya minute di pamauang habi kuang do tau ngopod minute dadi tapi na ko ngabi babay na diti iso goal no katumpo sa Argentina iso goal nakatumpos do Cap Verde. Jadi tangan toko ingko isay kohim pantay kumaday round of 16 iti ako po nga iho no babay na iti kumaday so mama sa mintong isay sa kadungon diyo Argentina miyan pa di Lionel Messi tay ko i Cap Verde. Nah. Nako po nga kanaw tumihambus sa kusayin ba ang takuriti? Nako ito ko hozo. Hozo kapag huwag na po dito nga hozo di Island Majilik. Kanaman ko di nakatahi Pinokyano di George Gimbon. Kanaw-kanaw, kanaw-kinaw ito ko.